Kutani ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsa ngqama.

0: namhlanjena
1: womi namhlanjena nomuso womi namhlanjena nomuso
0: engingawazi mina
1: engingawazi
0: kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami.

bakawologoma mba nti otembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kyeneewuunyiza sibuba omwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaduka neyekuba olujja neruyitamu neryekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera nange munange neserengera neekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neejingira nange nentuuka nennyanja nenjingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ontaeka okulya ebintu kugira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange bendigenda nanjagala naayitaani gimwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeyendo mugenya nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange kale bade wange bendigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza sibo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zezaamaddu kyeneewuunyiza sibo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kyeneewuunyiza sibo nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibulyako kyeneewuunyiza sibo nasanga empologoma nga zirunda ente ezaamaddu kyeneewuunyiza sibo nasanga eŋŋaŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kunniringana katono nge ndigina naye kyeneewuunyiza bannange bagazi bange onomugeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese sizizibuna saalongose bundu mugeza kisa mugambi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge nge ndigina nayagala akawologoma kambayite.

handi hana halaga te loka ji musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara hawuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi musa zaizi ne misonga kulu maru songa ikunu marugu itanga ni muse muse foi kubore wika waina kan imandu ba musu fo

ane kan deudo mamar noni wi asidu koy tara kalandiga te sa daga ri wanda yayi magana daudu ninga te sa daga ri in daudu te sa daga ri so kai na kan wanda yayi sa ta tunu kuru daudu mamar goyi gine daudu mamar ifo gate an ko itare wadi mu handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu

0: Wasi wasi wasi supembi ba yari mao.
1: Alwasi o o o grupu supembi.
0: Bismillah. Kari ko salama warefa. Aramani nyari ko.

kim peng diri mam za che hai ni ni sh na na nam hai ni ni sh na na nam ke nam ba de karem place hai ni ni sh na na nam ke nam ba de karem place hai ni ni sh na na nam.